0: Mr. Okasek on vocals. That's The Cars.
1: Shake it up.
0: Shake it up. Here on Eagle FM 95.5, anything 80s.
1: Shake it up.
0: Yay! The Lemonade is on the radio, having a good time with you. Thank you so much for jamming.
1: It
0: is now 8:14. Time brought to you by iBerry. Para sa healthy eyes, mag-iBerry araw-araw. Para sa malinaw at protektadong paningin. Available sa leading drugstores nationwide. Be back. Hold on.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kasama natin si Tita Suzanne. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
3: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
2: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
3: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
4: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The 90s are back. It's time to rewind. Essential 90s, the hits you'll find. From rock to rap, dance to R&B, this is where you want to be. Essential 90s, bringing the hits back to life. We are Eagle FM 95.5 for the love of music.

0: Best decade of music. Anything 80.
1: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
2: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
3: Mas malinaw na ba kahit gabi?
2: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
4: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The 90s are back. It's time to rewind. Essential 90s, the hits you'll find. From rock to rap, dance to R&B, this is where you want to be. Essential 90s, bringing the hits back to life. We are Eagle FM 95.5 for the love of music. The best of the 80s.

0: All right, yes, checker time. It's now 10:31.
1: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm Chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fun, solid kaban. Clean and fit para sa chan.
4: Kaibigan, alam mo ba na ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, mahigit 70% ng mga sakit ay nagsisimula sa gut o colon? Kung constipated ka, bloated, may hyperacidity, o iba pang problema sa tiyan, sinyalis yan ng hindi maayos na gut o colon. Kaya i-clean and fit mo na yan. Para happy gut, happy life.
3: Clean and fit para sa tiyan.
4: Mahalagang paalala, ang Clean and Fit ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Get ready to turn up the volume as we are turning every day into a vibe. Mondays with Anything 80s, where legends live. Tuesdays with Essential 90s, pure throwback gold. Hit deep with Wasakan Wednesdays.